0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation. Whether it's the joy of falling or the ache of longing, every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

from Rachel Alejandro, a song originally done by her dad, Haji. Song called Nakapagtataka. Ngayon ko lang na-realize, napagod pala ako. Buti na lang may programa ko para mawala yung pagod ko. Next. O syempre, nandyan ngayon eh. Tapos kanina, minig-message pa, nakawala daw yung pusa ko. Nakalabas yung pusa ko. Hindi wali, uuwi naman yun. Baka umuwi na naman kasing lasing. Okay, teka sandali. We'd like to acknowledge yung lahat ng mga radio stations na makakasama natin sa simulcast. Yung mga taga Filipino Music Central in Washington, D.C. Babe Radio Network, 92.5 Beam FM. Kasama din natin yung mga taga Manila Wave Radio and 95.7 Desi Radio FM. Reaching out sa mga taga RD Love Radio, 101.1 Mix Emotions FM, and of course, yung mga kaibigan natin sa Your Hope Radio 92.8. Okay, this is just the first hour of my show. I'm gonna be playing all your favorite love songs because it's Love Song Syndrome.

ako may sinasabi mo sa plado sa personal. Di ah. Bait-bait ko ah eh. Friendly nga ako eh. May nagko-comment nga eh. Sabi, super friendly or overly friendly. Oy, teka, sandali nga pala. Eto na. Nandito na yung mga greetings ng mga taga Babe Radio Network. We're saying hello and reaching out to Babe Heart and DJ Sexy Babe. Hi to Chocolata. And also we're saying hello.

0: Network.
1: Okay. So reaching out, saying hi, hello do sa lahat ng mga nakikinig sa Babe Radio Network. Of course, yung mga kaibigan natin sa Filipino Music Central in Washington, D.C. Sila Black Shadow, sila Kuya McCoy. Sino pa ba nandun? Mamaya, puntahan natin yung ano, yung tag dito, yung banner ng Filipino Music Central. Also, we're saying,

0: chance or naging kaibigan mo sa hindi inaasahang pagkakataon mo. Isusugol mo ba lahat?
1: Here's a song coming in from Bruno

palang nagmamahal. Mapagmahal din naman kasi ako. Wala halos makareak eh. May mga problema yata sa messenger. Ayaw nga gumalaw eh. Messenger ko. Natigilan. By the way, we're saying hello to Tony. Good morning to sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa US and Canada. I gotta sign.

sa atin, especially mga kaibigan natin from Radio World. May problema yata yung Jesus, you know? Pero yung messenger, yung iba nakakapag-send ng mga messages nila. May nag-react nga kanina eh, si DJL, somewhere here. Ayan, ayaw na naman magbukas. Paano mababasa yung ano niya, yung reaction niya regarding doon sa tanong na ano, tanong na pang high schools.

Mixed Emotions FM. Doon sila sa banner na gano'n, naglagay ng mga names ng mga gusto nilang batiin. So, nabati ko agad kasi lumabas yung ano yung banner nila, tapos may comment doon, nandun yung mga pangalan ng mga gusto nilang batiin. So, pwede nyong gawin yun. Tag nyo ako para lumabas yung ano yung banner nyo doon sa wall ko. Di ba? Kasi hindi ako, hindi, ayaw magbukas ng mga GCs eh. May nakakalusot ng mga sa Messenger pero sa GCs wala. So, ang pinang magandang gawin yan, andun, sa banner nyo, dun nyo ilapag yung mga pangalan na gusto nyo batiin. We got more great music right here on TPPFM's Love Song Syndrome. Now, I got a song coming in from Robbie Williams. We're

saying hello to Marian. Hi to DJ A. Also, we're saying hello to Des, to DJ Hot Guapa, and sino pa? Wala na bang nakaligtaan? Mukhang inaantong na din. Grabe talaga yung pagod ko. Hindi naman ako nag-ano. Hindi naman ako nag-bisikleta kanina umaga. Hindi, nag-bisikleta.

nights are forever without you. Well, actually, totoo yun, no? Isipin nyo kung walang nanginginig sa akin kahit isa, para akong tanga dito, salita ng salita, patugtog ng patugtog. Tapos makikinig ako sa replay kinabukasan. At least may isa ako. Teka sandalim, kakanta ka na eh. Alam ko. Kakanta na si George Benson eh. Marati na lang. Papaalam muna tayo ng mga ayos. Di ba? Thank you very much for joining me for the past 3 hours. Thanks a lot for keeping me company. This has been Bobby V saying adios. Bye-bye. Kampai. Bye. Love you.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

hindi nakameth. Sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass.

tambay. Hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kila lang, na malupet, na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

ko marami yan nakamasaid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.